0: su bi wo yemu a ye nkwase asu
1: so o jaa me dia
0: wono oba ni jaya
1: enkura no so ene me hwe
0: o kupo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaya wa manem kwa ni baabi nkwala ni yewodi a
1: yewodi a
0: urade be shira wo papa papa sa brandie wo yira jaa wo na okọ na wa fa wo ma na wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osole no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni time ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: chaka urade din
1: amen
0: pate eti oba ene bema kira bo fra kwa ho mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ene o kristo hwe hwe fe fe okje first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne de ne meto aso
1: sa petro medical ne nsa o se oyire no mo bra pa
0: bible se eyire no mo bra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo ara
0: hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no mo mra mo asema mo amu kunu no
1: sa
0: to aso e
1: na se binu mantie asema no so a
0: na se obi antie nyankopa asema
1: do wa fa oyire no abra papa papa
0: ni ba oti fie mu no ya hwe wo e se de woni wo kunu sitie o se se ye hwe wo ni wo kunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de Christopher ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa so machine ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso e
1: wase se obahwe ma bra ba
0: ehotie so obahwe ma bra ba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyade nya hunama ni
0: nya mo mama hyade nya hunama ni de
1: mesawo
0: mesawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade so
0: empatia ne dressing dressing emfa ba wa de ne nkosi hwe tuaso e
1: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo
0: hunta hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama ukunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na ajin wo wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontoma lease by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo masese
1: de enya hunama ni de
0: enya hunama ni de toaso e
1: manya honhoma adwo
0: manya honhoma adwo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma dressing nya simple
1: simple
0: toaso e
1: na se na sanhu jesie na ne bo ya din
0: na sanhu jesie no ena ne bo odin de o de wo hye no fofofo wo ha no awurade wo hu ne hye ne bo odin
1: ne kata hu
0: na jesie de wo hye ne bo odin na wo hu no awurade wo hu hye ne bo ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nhye de ni pa hye na mo hye de onyakopo ye de ade tuaso e
1: o se na sana e titimle mu no
0: titimle mu
1: e ma kronkron mo sum nyankopon
0: e ma kronkron papa bi sum nyankopon
1: no o mo hyehye wo mo ho
0: o mo hyehye wo mo ho
1: e bre wo ho ase
0: e so pa wo mo ntade nyina chi ne e bre ye ho ase
1: ama wo kronu
0: ama ye kronu me nua ba wo bu kronu ana bible se kronu ni etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
0: kristo ni ba wo bu kronu o jidi ni ba kramo ni ba wo bu kronu wo kronu ka ba kono ka mienu o ka mi esa tuaso e
1: o se sana sela etie abraham efere miwula
0: sana sela etie abraham
1: efere miwula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere niwula aha
1: ono na se moye papa
0: ene se woye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na usisu ahundie biala
1: moye nema
0: woye diade
1: moye nema
0: woye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwesho progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
1: sa
0: sabe Kristo so da safono God no ho mai mai ablantie ya do yire ya kokoro yire ka sampa kire wo yire
1: oh
0: baba bitum bie na no mekra meba wale okra no na majuri ya me mehudi ya yam koyo ho ade be makwa hia ka emi ma me pa
1: amen
0: mehudi ya ya me koyo ho ade kokoro yire ka sampa to ne tirim e ma pa kokoro na mama so pa kokoro ye mi ebi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo ho na wade ye na ngu
1: obi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade ye mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa nkwala nge de ade na wade ye na gu no ebe de na mo mi anu atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre di onu
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wode neneye ne ehuno
0: yede neye ne ehuno
1: se nade ye beye
0: yea nade ye beye yea
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu shakura wei suban she ne wo mo she tie no
1: sa
0: agya te sankole
1: hmm
0: ena tenkline akwara ne ti Kumasi.

0: ese mframa
1: onipa a wote ha no wo nkwa na mframa ye twema ini ba bi ekọ
0: sa
1: mframa no ani sa besle se hu se ko te chi ma se ko kintampo se ko tu abodom se ko jine jine
0: se
1: ishake urade
0: amen
1: se ko patapu ishake urade
0: amen
1: se ko gambia emuni mumuni pum ho ba bi
0: eh
1: ekuru bi ye frani timtim e sha wodua nkwanta ho wo se mframa nipa nkwana eti se mframa shadi mframa twemu a enim ba bi a e ko no
0: sana nipa nkwate
1: hallelujah
0: amen
1: anope nipa akra ya ya frifia yes ya bani asan akọ no Eyie nyina na yebetumi akoduru fie o.
0: Mhm.
1: Wo betumi aka ho, me betumi aka ho. Ti na Bible no anopa no yedi kan atifi asem no se, emfa wo kyena,
0: enhoho ho.
1: Ewawa wo ho. Na kampese a wo de next year.
0: Che.
1: Any next 2 years. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ma wo bia wo si dan. Eboso mi ensa. Shatalazo. Eya fande sa ties
0: to sansa
1: to fie ni nyina ties at two side nyina ties ti asemle o sha ne toilet pa wuwura wa
0: she
1: krache na ukohwe ade a ye dwalem bi ade a ye dwalem latest one ya abai enu kote di esim no aburu tu wurums
0: eh
1: ade a ye dwalem o de ye dwale mu keke no ade de se de ye sie design no no edan a saade no ye dwale mu no ehyem no abulu tu rooms
0: ko de mu dwale keke no
1: ti gaman kakrakai a wa betena ehye yi o de man no anse o dem se tom na wa bie nsue se yo o si dan ni wie ye pepepe gate ye de remote no na bie se pa
0: ay.
1: Na so pefem
0: bi no
1: isha gaurade
0: amen
1: bibi woka num bibi woka num tamo committee 18 isha gaurade
0: amen
1: 36 wo ka no ankasa no Range Rover aya no holo mozu wakakra Isha gaurade
0: amen
1: na ka nanka se duru gate na no a bibi wo ka no mu a no gate mine ka gate nanka se hu ka no a gate nanka sa ebeye ka no awa tu no no nanka se bie gate na man ho na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nanka sa so atumu ama no ho gama na nadan no ma nya 1 week wa na ukoshwe fiesi wa kwa blani esi eja kwa kwa eche suwe nipati wiasia verse 1 no kasembi tutu o kasembi o se say
0: eti fiasi mwa say mkwa funu job
1: hallelujah
0: amen
1: na utu wa shamu neswa
0: ase enya akudia na ewa
1: enti job utina asia wajuni huwa wasewe asa asia yeti sui akodie
0: nya akodie na da homa oda sani asase so
1: eya akodie eya haw eya mane o he odie hwe koko keke kura etutua wo koko be fobi kura utu no nti yakopo odi tutua wo to no eno kura no to ke ma no wache ya wo
0: one side
1: Ishaka urade.
0: Amen.
1: Usali adopa kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyonyo no. Aduane na twa wahia wutimi nibi. Tie ne ye pao. Udi usali adopa show body no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Show mu. Show sisi no. Show ti. Eh, mugusu abekase obi kuta ne bantua dendenden wo kosa. Bad 3 days in the untime toilet.
0: I'll
1: say we are mutina fucking. I'll say we are mutina fucking. And tell that kunonin chinamine makone e shito akambo mu wi ne ne 4 days yin ada so gbe ne yemu a e ma abontene ono akase di aduane ama ne ho akyede no
0: obre
1: ishanka urade operation misa ebeba force

0: panyini tu no foa ofa obia so o yesu tie no okwa nim wa blabom bebere o se
1: munfra ho brase na monsom ho mo ho
0: na monsom de
1: mo ho mo ho
0: ko 50 mo ho mo ho wankasa munwia wia mo ho mo ho na ukoda board na uwia wia panse nyina ubeti beyie beti beyie ewia wia nkofo amlek wonkofo adakam nkofo pink black na usa da kru ba sa sa sa sa sa sa ubokwa ko sa de di di ti agum ehwa na bo se wia sie mi enan kwala aba na jumbo ni wo mutiri ohwana sie wia wia ne mrek ya obetumi de pane ye afu di di ti no de ahye mrek ni nche no wa fu agum na si ho oba wo de prego bo su po gele nu tom tom tom tom tom tom na wo di wia na bo se yes se wia se bo ne nye kola kitikiti wa yo sa tin tin tin tin tin tin efie na wo wia suku mu wo wia wo ma me de to wo fa wo boyfriend ye wo fa wo hwe manim wo de hwe manim ti Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32 ohantani
0: ahantani
1: hwe
0: hwe
1: menemu anya
0: je yetu nefo a wonfa